0: Si ko.
1: Bebeche.
0: Sa ou di a?
1: Mons beye. Non, mwen te la. Bebe, se mba wè lantwe.
0: Non, non, non.
1: Atwe, atwe, asiz, asiz. Mwen mwen te blen nan te. Asyon pa. Le, le, le, kapase. Oui. So.
0: Sa ou di a?
1: Mwen beye.
2: Mons si ko. Ou sav sa mwen veni fe isi a kouman?
1: Mwen chanje.
0: Mwen pou nou fin pale zafè nou.
1: Oh, zafè nou, zafè nou. Bo bandou sa. Chanje. Person pa ni pou sav sa.
0: Man, person ka di a yi.
1: Bebish, ou si pose se an moun ki ni pou chen si gwe?
2: Me, ma an kou yon kou. Bon, tout bagay ka li komplan ni. An yin pou kou chanji.
1: Tout mem, dat. Mem dat, mem.
2: Tout bagay, mem man.
1: Kon nou di, eh?
2: An yin pou kou chanji.
0: Ma vini pou ete isi a bioz. E gen sa jos bi san chi, men a yi di me repè sou sa iti.
1: O, yi pa la?
2: Na vi mouti avè yi.
1: Ok, ok, ok.
0: Ou bon, ok?
1: D'akor, d'akor.
0: Ou bon, ok?
1: Ok.
0: Ou bon, ok?
1: Ok.